0: Emmerakalım. Fazile bunu değil bala. İstialak tafsil.
1: İstialak mani ki dulu ge fahay mati tajay dimayan uflu.
0: Kubay ga kurta ki?
1: İstialak ga kurta ki ha, sad, mad, ta, va, gayn, qaf.
0: Nimani? Kita nga kuru nani? Hayin nga kuru da? İstialak onnani hayin nga kuru. Eh mi akurtan ada kuraruga duluge faham yonnani mati tayen arafa eh namas mi ge bain akurta ada kuruman dairuga iba rikhwas dengi bajehe e kon akurta ka
2: mi gain
0: gain kha makhrajuga adu hinga hinga hunna gota rikhwa dengi bajehe eh no adi kya bala wal maysir wal wa yasuddakum
1: wal maysir wa yasuddakum an dhikri الصلاة